Mabala ka na sumama sa Mabala ka na sumama sa Mabala ka na sumama sa Benyamin Casa, kesyo de ko talo que pasa.